Mwongere kubugalo mesa chisema kulwa. Azizi azinonya. Omanyi papa moiba abala gide teri kwe buzabuza. Bade manyi nange mmaliri zenge lijien kubye gitanga papa semakula ahimba. Mumagala nange mbawemu. Mukama katoni.